0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Trienu la asutarani guha awagutia capayo. Bia saya no miun. Iterele ligaburi hayawa dagu capayo. Hagia hamaha waniba hawagu no. Nyei aba kate hanigu wagu funatik likolo. Dinguti luma amariyo. Iteralia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afriyati watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hatange kala uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Iteralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama iha hudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
3: Seraba amisura mundi templu gubungi unu luma latara. Aba udabanyame atri ya nula ahuduro gudi nyi. Gamalumu mamisura abai gurudu le bongu udiboy tibiti templu. Ladega derege wali hongibe tukungi ute. Halugo nye hagoni chaguni uburu gule sanaboy. Lagu biyan vey biyan hati. Aba menona habiyan gefetia, daudaudu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, luagu midu biyan sa, uruwa vembele. Biyan gefetia haguya, hagega yawa wali biyan tidu bewebe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse ruti, latudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haga niyo, Sun sun na boy, itera ti lobe ba furumi guari mo, lebu seti la dugu buri ba tihon. Gabafu ti yake feti yagiya, luhadolo ni siyo, lumamu yula huya, sunda anina na bugi u adi mo le hayu lugi. Gabafu ti yagiye, luhadugu ni tu na hitume, lugi ye asupuri regudu ni ubo, lau sun uye ni buri bani, sagu gabu seru. Dan me kumu hamali, hawadi bari, Lagendo guba anima lule afri duboy lida gefusu le mebe wobi hama aba me hefere de nuribu aba me lafaro ni yahila guboy aba me herede rurubago dida le meri umbe bu uburu gule Jerusalem le nyi luboy ladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu meme le kama Sodoma luma ehik aba me karie muhie gerigia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru omeyu dimi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubo ubanya, lau haubegi, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamutia, meha bia profeta guhagi.
1: Kamalumu, lari ya uru omeyu dimi iligia, aba lagu yugwagudu niya bungiyo, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanufu detagu. Aba hagabu bia gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gile, arinya gubayi.
4: Warihu mayamu.
1: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburugumu. Aba hawegun sedu nilu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
5: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
1: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma ge lubara ge furumi atidaan. Mima bukuya gueto. Tenki wa mutibu la tenga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu.

0: Taru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagun fuliru le la buriha bai mehe Isaia si, le mehe profeta le ariangu bai.
1: La geira sabulon luma na fetali, lida luma lubani barana, luegi ulgu le nyengi lubai la bocha bai yu libiti kordana. Galilea, le nyengi lubai agana baka mama banyi kurini. Kui ha meha lida bi lukuri ga, ariha di aba ome bu larubu. Kugui ale meha lida bi lamunyo nga, lani na ovene, arubu nga gida bali hawa.
0: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
2: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
0: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi. Eseni ya ni habagari bei haguri yeti. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Falahumana, aba me meseni hatu la udra. Ana harugadu me kuriki ya nu lunani kume.
0: Furese, aba higiru nu heseni, aba haudi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba haudi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulaso. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu tilarue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia. Lida geburi fulasu di Kopulina, Jerusalengia, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
2: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bain hon lun hebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu guras hon. Ulese watinya ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai muwa keisi alaga. Ulese watinya ha lamabanya ani magrabu hagia lun hadigni lugunda habungi. La diga lider go banya bungi lu hadugani. Fulese watinya ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bay bungi yo hon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bay bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lag. La diga laguaru banya bungi yo keisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya ibahoni luago hadugani lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon laruwe ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabagu nugurigia, eiba hahamau arinya kagia sun luwiyari yeni huwago, luwegia nani guhuma. Gunda nyuhuma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye itisielo, italalinya mehaginye heiba honi wa profeta guha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba lasigiru Jesusu arinya ga?
2: Itarahinya keisa luhon lila na ubole, gamalumu ahin leferi dira salu lubasuwa, Kaba gye un hula, o alume hula ni ka un loidi gye lun la guruniwa, aba me hadigre go ni gurigye. Itara hiyan kei lampu hon lila na ubo le, aba uburu go le luagu te aba ubu siyati ilaramu dagon, furangu te lari hinuwa. Mebe dunti gye aba lampu lun lichigu nu watabu gye aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hao sun hamuna dabanya. Itara huma gye, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti le hadigu bai. Aba megin hadimu ni ha buiti luago wago chibungi ule siyelu bai. Marita kwa komati alagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gien ililurudu Moisesi darime lagumvlirun son katei. Ligia lelo bei ishiku ti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bei. Nyura bei la nungunu wa yaga ta sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bei lau sumburi kumadi lida luara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bei la nungunu wa yaga ta sielu. Nariya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weyaso hawe yarufu da hatinya lilurdu Moisesi ama fariseo mebel badun lidon la ruwe ha bungi yuselo. Agamba humali luago rinyo waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafar ha huma. La diga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo nariya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusera guduwa ba. Leane guti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalum mafio gati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unye, ababarita guni luawu anihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahia bunse era aba grigi la nungu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dubadi gulai nyingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumia gwarga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didat laniki. Abu lubaiti lafigo gita bagu le bongwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigo lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gita batipu, durubai, Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deronia aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari lu ti lichi gun gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari ahi mama lubai la dika takamure don ligibu wagun aba tagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate wuguri ya gabara hane. Leginye, agamari ditu wuri igira wargu la duginye ginye agabara hane. Agambat nginye luago aninya waguwa lame ya hon hagucha gu lun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyaru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyaru ni kawu wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa la diga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la diga ligia luburu gu te bai waruwe te bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hishigu la diga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya garigu huma aha o wa. Mafi runga ga ni ka uago. La diga furunye guarigu amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agam badun luago ariyo wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ishi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igir humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba grigi ya luha nunga aba nunguni luago aba maile. Baruhu mi luago bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruhu mi lu. Michika homa igiye hanagan luagun le afure dehate homa. Agam batun kiye luago ariya wagu alame ha. Hinsi labu ma dobu liye regudame bagani bu. Au nariya hare hon. Hinsi homa hagani hon. Bini homa ya me ha inya regubalo. Adiga homa buiti hon ha iye rehabuba yin hon. Afure de hugiye me lu bungi yo awago ha anabagubalo. Auri babai auserono. Itara loba le rahi homa hugu chin bungi le sielo bai. Leona habali weyu hon buitia ama uribati. Ona hale huya dando hon muwaratia ke hon ha uwaratia. Ahi hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kabak ya faye ti heresi dira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufriti ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahi honu guin lubai hamada gu habusar gua. Kabuiti haruftu bai lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lu bungi yo adiga hamuti ginye. Uwara kwa huma lubai ti keisi uwara kwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
3: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufuda hongrige wubu wa guginya, larinya ga?
2: Goni ki huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, Nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hon. Lige dame lu bai hidara gong apa gudemeti. Masubu tiraga da humai lung sun ubao keise hadiga ha piyangu wabanya ikibu ligili sirugu luma umatariku. Hage ya, hadiga ni lira, lungrigu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi gong apa kate lungu demeti, Masubu tira lei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidinwa. Agu chi bungi le arihubalin le adiga bai labu gen libidinwa. Lishi guba hafayiruwa. Dagin le hafuridun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lon hafuridun rara. Tida ha ligilisi luma lida legeya dun uma lon harihini ya gurigia. Ni naru hao. Lagu laula hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruwaha. Dale hafuridu lu bungiyo. Belogu mahirumu rugun. Daruhu mwime hubenari. Aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadiga bay lida limani. Lishi guba hafaye ruwaha. Lidale hafuridu. Magu yu wagu da huma di mure le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumure ha. Mitara huma lubai ti kei hagiye. Ladiga lubane kei hafuri du lu bungi yu subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wagu chi bungi yu lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogo ke ladigunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ke ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri gu bai lu sunda itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
0: Aba larinya gu Jesusu.
2: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayundani ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayundaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha mamu kagiriga lau hayundani ya laa. Hugu shinirugupa bungi ule marin hibe ige fen lagu hayundani ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupe gayara laa. Hahi chin hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai gayara la he belo ron hiveru tin lo hiveru ha ondra gwa huma irisi ni cielo lenye lubai sinya la ha chi ha mutiri magah da diligi ni kata me belo hagi ya hiveru tin ya hiveru ha nyi la de ga lenye lu muti hirisi nye nyunginye hani agu le lampo bai ugubo ai lubai ti buidu lubai bago harugo ga bai ginya lao sumbugubo kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada ge lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada ge lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubai ti hon. Madihere huma lago kabala heiga o kabala hata lun habagaridu. Ni toago dago to lumbo hadoruno. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigo lao eigini. Gebegi ugo bu sigo tau dago. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagai. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida gege gayara be lishu gong bia ugu di laun lugu bo, ka alaye be lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya lan lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime ha uruwe salomo lau son luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fuluri. Ainti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uwinye bai lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara wawon logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubo le luaguri nyumburi kati le haritago. Ain huguya anihi hugushi bungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alo ha humai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisunle he megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barul mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
3: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu aguginye.
2: Michi ka huma haduro amu, michi kuwa lamu ka ginye hiduro. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduro amu, ita la roba ginye lishi kuno wa hiduro. Le auba iha misra ha, lauba ginye la misra ha mbungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigu hong. Halwa ha, aba me hadari rong. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni huba. Ladega le amuri hati ibihati, le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba ison uriba huma, gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun ada lubai ti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligia larinya go be liluru do Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiya lida gen. Ahi ti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le makumucha diti. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Goni ki huma ha oi profeta gu jie tiye. Ha nyubi banyan hun kei mudun bau digen habiti ahi muna degen itra hanya keya ni mali gu ganyi tiye. Ugo ya, ga yara bai ha subu dirun niya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sun lu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewe le ma buitu ti li, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lu bai ti nyeti hagiya luagu leha digu bai. Mama sun hariyo gitianu. Nabureme luhe belur bala li donwa ruwe hani le sielo bai. Harugu banya adugu bali lugunda nugu chi bungyo le sielo bai belura. Dame la chiluru weyu lali na gusere guduni. Saragu banya rinya gutianu. Wabureme. Apuri chi hoti wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tia lida biri. Adiga wagia saragu milagru lida biri. Aba meti narinya gu hong. Ibidinya gu bainya dunu. Dise huma noi huwe le adagu bai uribani. Le agambu tina, adiga le le nu bai bai, itra linya ke yaba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudub. Aba liyabi uwa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gamalumu madungu lumuti le nu bai bai, aba uguri bidio kwa tau ligia. Le abu na kubi ligibo kusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakarabali tuwago muna tuguya mala nari metaburi ha.
0: Dan lasu rubi la dimure ha Yesusu, ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tia luluru du Moises.
3: San Mateo Kapitulo 8.
0: Dale la rai rubi Yesusu luwege wubu, Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahudurogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
4: Nabureme. Abu busien gayarati bareida guagadinina.
0: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
2: Busentina. Areida guaba.
0: Kei larinya gu itara. Aba lareida gu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Maninga baitia ni kaun, nyuduri gu barufu da wabungu wa lufadri. Rubei meidebe sele wagu bilarinya kwa Moisesi. Luharihi ni gurigi ya luagu wareida guadi bula.
0: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba layumra gu lun itara.
5: Nabure me, anihin nubungi ron lau sandi le deregudu luma saragu gariti luagu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Nibuga agara ni ha lun.
0: Aba luna bu gumada.
5: Nabure me, madina na lu bebelu runubyo. Adinya gu gubay dimure ya, aba me lareida gu nubuwi. Narinya gu bali lira ladiga au labu genyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu genye na gumadi ha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gu lu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gu lu nubuin lu la digi furme gwegu katei adiga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
2: Ninari hau luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba bau gudin, aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakini hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
2: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru widanya. dale lagunye dube, aba hanigi saragu grigye ha gawago te sifirigu uribe te lu Jesusu, aba lasaga hanye sifirigu uribe te hagia hawe lourugu aba dimure, areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dube sun le, lo lagunfuliru lemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
1: Barulugu tiba sandi, gidale bagari.
0: Dale larihi bai Jesus luagu saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafurugu duna, aba layara fadu, aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
6: Maestro, busiet na falar ni bulenye ilu mutibide.
0: Aba launa bu ni Jesusu, larinya galu.
2: Daritinya gasiga muhu yulu hagano unye, gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri garau walgoti, madarit na nihalia bala na bala shagudei nichuga.
0: Lariyaga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabureme, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
0: Aba launa buni Jesusu, lariyaga lun.
2: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nyalun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
0: Aba launa bunye larinya gahon.
2: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugi ele.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalumadu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
7: Kata isavu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
0: Danle la chiliru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama ugirinya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yenu sifirigu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigiri grigia lidagia umaligia. Abati haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirio gungi. Biabe san hasufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
0: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirigu uribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
9: Awa basagara, ikira baulu wa beluru hatu mwiru ha.
10: Awa bure meifule say bawa.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Hei bati hadon.
0: Aba hafuri du sifri gu uribati hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hada ubuiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiruhu. Aba hei bagun. Danle hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugriye habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagayra gyan.
3: San Mateo Capitulo 9.
0: Aba ti ladinu Jesusu tida ugune ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigi aba ugiri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
2: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
4: Anaba gunyengu ugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
2: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na haule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
2: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichugu weirigu ni lubungyu luagu lichugu ni ubafu le hon wugirinya. aba lidi Jesus unyengi ya, aba larihini.

0: Wigin wubu, saragu hanya girgen yendo tiyan lubarun hesusu, aba lagur ha aba vuguri hada agien lau umala lihere ti lariyega.
1: Maestro, flesa ya bubano, ari ya bay nire ule ligi erguñen bay, anin aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liyumlu uginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadi na hon bandi disipulu gu, Luhasaga rudi sifri uriba ti leluai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
2: Uguya gurigia mafiere de tia ani uriba ti. Atri bai sa dan nene de rohuma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bai. Baru bai bero nyaho.
0: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churu ni sifri uriba ti muarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifri uriba ti ligia. Aba la reida guagaduni, irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba ta weri duhanigi sungubai, lauluweni gubungi. Sunga nyaha la, lautuweni hanigi, laulela degubai Jesusu, aba lania guhon lani disipulugu.
2: Agamba humai kate leboidu, na deregeruwa ba, aule uguri garawarigate, ahaburugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, le lania gubai, La dega darunyo linya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya luharinya gulun, lulafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulugu, asigene hamagwa, luagukala wairi gutimabay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanig aba irahu lubadun, aba larinya guhon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibi rutina, resibi lumutigin e leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
0: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Meveri dira humai, la diga le mama bai wagani wamagiyanyain.
0: Dan le layara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigin, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
3: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
2: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihi lumuti bidi.
0: Larinyaga Jesusu lun.
2: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Larinyaga ya Jesusu lun, aba.
2: Falabana.
0: Larinyaga lun.
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafala runibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
2: Igira banya hilagwa nya lu habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
0: Aba ya tilarinya gu aba lun.
6: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Le ishi gutiluha bulagu wa wawu hugulei. Larigin aba larinhi larigong, mabuidu ti lulila na me laruwa inhabungiyo.
7: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue katele, abalanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tinyo nadagimitinye. Lige lunti lubai hamuri haluma bungi lulona hanadagimitinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima alugo ganyitin. Manegu huma saga huma guwa. Ni senso, ni gaidi, meredere gon huye me ayano hani ka uma uma dergo. Dame le hebelu rutido aba muna, busuhu mafurumi, ariaga me, darangelo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ahin sinya buti lu darangelo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai, abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi birua. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lu lafai ruaha. Masansi ha huma muna. Damele hashilu lu lidon aba agayro le nyin lu muti heresi birua. Ho humai leishi guti hon. Arida guaga da humanya sandi tia ha nyin tia. Aniga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun ashilu lu lidon aba agayro le nyin lu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aniga me. Ibini likali ken hagayre le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huwia lila na Korasin, ugiabu huwia lila na Betsaida. Laduga lunhamugo uburu gula tiru o sidon ladugu wa buri milagru le adugu bi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apuri shi lagu laru iha bungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu, urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakoja su lau ugundani, arinya gina hagia.
8: Wabure me! Ibini sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma la biri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugura gun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guburi batia, gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba la riengun.
2: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigi ya nuguchi. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kata ya la nuguchi ya nwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
0: Abati la digi ragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon lwago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunsera unti ya yabe meha harihi ni le harihi bay kweto. Gama lumo, marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati, liluru du Muisesi, abuseruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
8: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni bagari magumuchaditi?
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kate gya buruwa nyubailida liluru du Muisesi, idalinyagi ya baliha nyeyen.
0: Aba louna bu larinya ga,
8: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun, kai bisi ya gubungu.
0: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
2: Bui tibauna bun, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari magumu chaditi.
0: Kei tibuse la, arufuda ateligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba lariya gu lun Jesusu.
8: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu larinya galun.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlu uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiweru tin. Aba hiweru honi sunle luma bay tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrin aba hafadirin huri yulida agen meme umaligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien, da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrin aba uguri samariana awoye suhati lida agen umaligia, dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen, abalagura goni, abalawari dagaduni luagu le lugu burigu, abalanuguni tidon haba chiludu gutia, abaloni giruni. Laruga, danle leibu galan samari na ligia, abalalugu chumu bian sensu le denario, abalichi guni lun tabure mamuna, larinya galun, goni gibai uguri le, ahabu agastara amu lue le nichi gubai bun luagu na fayiru bai bun dame le nagirbudun.
0: Abati lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kagi hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
0: Larinyaga lun.
8: Le gudem hebu bai lun.
0: Larinyaga yati Jesusu lun.
2: Baiba, ani ligia me mela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
9: Nabureme, mebere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Abalou nabu Jesusu, larinya gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumon, Aba argiyen kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu wage kati ilia luba imagida ruba ilatwe.
7: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gusaragu girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangu ala igibu, ladaga uwati ni kata darugu wati lau, Luma fora agudun baila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirua baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubai labu gen luburiga, laga ambuwa balida larugonga. Leharinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu dadun hawe girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma luguru wati ya sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agi. Ayeti huguya, ibi ni idiburi le habulugu baya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya luago naningu hama hagibu gen lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu gen gurike luago mama hama naningu. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi yo angeliku luago mama hama naningu. Furumi ya guwari gale harinya gu tikati uribati nuago awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudu na wala. Dame le hanigu ligibu gion luludu lu hagusero. O hagibu gion la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno aura lun hadimuraha, la rufdu bai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
0: Aba laringu, aba hadage girigi hagaya lu Jesusu.
6: Maestur, haringa ba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: Laringa Jesusu lun.
2: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
0: Haringa tigien itara.
2: Konigi wa huma hungu wa loi igadu wa ladika mama loigen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichugu hempulu le hon larinyaga.
2: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Abati larinyagu risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyagu subudi nale kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinyagu nuni guwa, buiti da bon, anihi sarago kati arida nyubumal lun sarago da emera waba hob gurab gunda waba gamalumo larinya gabungi lun uguri bidio watao bowe aria buto ani son le buma bayarida nyu kapa saun le reder itralinya la susere don lugu rigele ondara wagdeti irisi ni luni wago gamalumo gudemeti ligibu nyubungi
0: abalarinya gu Jesus honlani disipulu
2: arinya gatina lubaiti hon Madihire dohuma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ariha huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigin, lausun lira, ouda lumutia bungiu. Mebegi timate ufunagia sigulao dunur. Uwati ni aba hidagie gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kalayebe luweni lidihere luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da lwagu buri libiri katai. Ariha huma ida liya la lahu chumfulua. Mawadigi mariti, mahu chakon ligia la daurako. Ani lausun lira, kei narinya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, mewende tunti kei aba lidagia. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la, Logo tafinha ruia le. Madihri da huma lubeite logo ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga liranhanyu ubole, larigi anuburi kata ile. Ahin huguia, ani aba hugu chin le subuti habubi ilu sun le hemegi rubai. Alwa ha umui lubeite ha laruai ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun le hemegi rubai hon. Manufu de da huma lubeite niranhanyu, lau sumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruai ha hon. Alugra humile humate, hiji ke mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jaga tasiel. Le nye lube isinya lahe belu runhiveru tia, uwa hage hamuti li nye lun heigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampo, luba nagiribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu haladari rubanya hayubudiri agago duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe ragonhon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin aladari ragago duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humay, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agago duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun au le wukuri garo warguti.
0: Abati lalig dini Fedru Jesus u lariye galun.
4: Nabure me, wawon gu nyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lariye ga wabure me Jesus u lun.
2: Nun furumi aguari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, Le ligru be liyubu dire lon larihi hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube liyubu dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lishi gube lan liyubu dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi le lan liyabi liyubu dire, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gine banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi liyubu dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichi gu ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lo la sufri ru ni le ha sufri rubai ha magunfu li banya. Musu le subudi ya bubai lo ka la la busen rubai liyubu dire ani maran seronti ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lo aba la dugu kati leburi lo ti la bai chun luai gine. Ma wairi ubai la bai chun le unti lichi gu wa gibeti gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha, gibeti mabai alugu ti luma gien. Ni abiyan aduna kwagita watu ubowogu, ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luigien aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu ni abiyan la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la, fari ngwa una nugubi. Luma gien kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawai biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igine. Lagara baguba uguchili luagu lirawu. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirawu. Isani tuagu tuguchun. idinho tuago tagro, agro tuago tidinho.
0: Arinhega tiguinha Jesus o hongrigia itra.
2: Dalen harinhi laburiga dun cielo, abaharinha go lago lahuia lahuia, aniligue a sucerda. Dante le lafron suede, abaharinha go lago laroga dala, aniligue a sucerda. Biango tigibu huguiale, subudi hamuti luago tiligabri la sansergo dan cielo lumo muergo. Kawago ibidinha lubei luago tiligabri dale gata balun hung. Kawago sinha lubei hasubdiruni katele uara wabai hungo. Ahin agora gada aba grigia buago, aba bidin luma ligibu yun lurdu, hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara, aba melada runibu furisurugon, narinha hane bon, lago mafri dumba di bola nyegien, darei ba fai runi lago mohon bigawanun.
7: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi grigia, aba uda golu Jesusu hawagu wugiri galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gudunwa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
2: Harita watusa, luagu ladiga na luweri ha figon galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira, lausun lira, narinha hane hon, luagu ahun la masakri ha, Hoe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur habi waya lesile silo ebi hawagon. Harita guatun luagu weriti malan hadunu sugu haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hoe kubaginya son huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
2: Nyenye aba waguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubai. Madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumuga buguri wa niyabi aluha igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luwago ni kata. Aba luna bunile onigirubali ichari. Aba larinya gul. Ni ubudiri, igra yabon lau irumule. Ni chaguwa muwa luwago ntugudina. Awoha au metao. Hafuga tagindun itara. Ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagli, nye Jesusu arufu tatida haligile si huriu, ninyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun, le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
2: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasurun, aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, Abati lagahin do tabu ti templo, la de galarita guagda no Jesusu, de da lue yuru emera guni. Abalarinha go hongrige hanyi banya.
10: Ani e sisi weyo lida di mas lu gayara la luadi ge marinua. Yubi huma lida sisi weyo ligia, lu lagara ni honho, mama lida lue yuru emera guni.
0: Abalarinha go wabure me Jesusu lun.
2: Biangwa tigibu huguyele, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu, lun hanuguni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funagia yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri gerigia, gundatien lau kate werigu ti leladegi bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel larue habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubai aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugundu nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
2: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
8: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
2: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lan hebelurun lida gen. La diga kainarinya gu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinya bai. Larigen la doru ni tabure me muna lo benare. Uge le baugi di bai hadan haba lagu bena haringa me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, laringa me hon. Ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seru haringa. Ho hati wa, gura wagi ya buma, aruta habugi ya wang umadarugo. Aba meti louna bunu, laringa me. Aringa nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nu, sun huge le dugu bi uribani. Legia bahaya huha, akun hiya mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida larua inha bungi. Huguye me asagarua baugudi. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la baucha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida larua inha bungi. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu hesusu.
8: Bai bayage, na diga busenti ya roo silafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinye gu hon.
2: Hei ba, harinye gamelu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, na saga hasi firigu uriba tiya hada agi agarigia, areida kwa gita aume sandi tiya larigi haruga, laso la nuadigimari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larigi haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nye weya sun nalugu noni giru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra latu bungiyu. Ani nariya ne hun lagumbari hindiki ya humadi na la tarime la chuluru da lon harinye gun biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
7: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesus eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba harie guni Jesus, nyinginye aba vugiri sandinye lauginene. Abati lalga dania Jesusu, arufu datien liluru do Moisesi, ama fariseugu laniye gahon.
2: Gayarati larida wakwaga dan apa wuguru lidan luweire emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, abati lanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadani, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gahon fariseugu.
2: Furume guarga hidangia, an egwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lidan luweire emeragu ni, La saga ruba inyengiye furese.
0: Aba hasi inyelogu hongwa luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisu rohoutia ubaru ubrile hubara ha werigu timabanya aba laniye guhon.
2: Damele ba misu rohon lidon aba fedu lani na mariye. Malu haboy lubidu aga ubaru nyubu inlien aba ya misu rohouti werigu timati boy. Aba me liabin le amisu rohabalu laniye game bon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga yubaru. Tamele ba misro hon lidon aban fedu, nyuruba lidon luna buaga yubaru. Ludame la liabin le, a misro habalibu, larinaga me bon, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensunha nyuba nyalwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri bailanugu.
0: Ariye gatigin lugu gurile amisu rahabali.
2: Tamele bichi gwa ba dineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, ladaga hamisu rahabadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Tamele badugu fedu, amisu rahabanya hagudeme banya, asinyako banyo ungua, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladaga sinyati hafayi runibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame lehasa ronhari chagwa banyalidage oweni.
0: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula katele abalariye gulu Jesusu.
5: Fulesi wa banya grigi haa egi banyalida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lun.
2: Nyenye aba wuguri ichi kuti aba onwebu adineruni abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lun adineruni. Abalona ni lumuso aniye ka hon misra hotia kemon aranse li son kate son hagia abaharinya go lago sinala hodin daringa furumieti son lia naganye ha ba fulasu mosunidi arihe ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin had na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ga ochenye, adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sunliya na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na lelagir budubay musu, aba labahu da unisun kati ilelun liyubudiri. Aba dila ganyi du liyubudiri, aba larinya gulun musu, bai balida sun uma le uburu gubay, banuga nyame ha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, aba larinya gu musu lun liyubudiri, na bureme, adiga nali le bubay bayino ani aniha meme gwa ubaru. Aba tilarinya gu iyubudiri lun musu ligia, bai balida sun uma bau gudin luay uburu gu, luma sun fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne sun ha badari non lu hayabi lidon nufedon, buintamu ganuba. La daga narinya hane hon, lua guwa bai la ni aba hata ge han na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
0: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba larinya gu hon.
2: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama lamulenu, o litunu, Oli bagari wanarigu sugu nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba la falarunina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi furumi asaminara, atribu ila lagasteron lula rihe ahen kabahu bailubay lula gumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gyeme lasinyere iwadagima na gumucha, heher haba ha arihu bali lao. Haniega me, gumese ti uguri le aba wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin ga yara bay lubay la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahin ti arita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba me lona ha arinaga lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangelo. Itala linye lubay ti, furumi gwara hidagin, le migno ti sun le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
7: San Lucas, Capitulo 16.
0: Ariye gatigine Jesus uhun la ni disipulugu.
2: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi arinya galon luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun liyubudiri lon, aba larinya gulon. Idalinya sa kati le arinya wagu bayinu buwago. Arinya ga bayinu idalinya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu onigire inumege. Aba tilaredero onigri tiligi ya asaminara. Larinya galon gwarugu. Kabati nadiga gwenye to laringe gidala la niyubudiri wadagman noy. Mereti na luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyengha ma eresi birutina habinye dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali liyubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalagudini le furumi yate, larinya galon. Atri nyimba duwe runi niyubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sabari ngaraba. Aba ti larinya gulon, onigiru tiligie lon, anuhabi garada nyuruba furese. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigine, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyemba duwe ha. Larinya galon, saa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subidiruni iyubu diri luagu chula lau onigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
0: Aba tila sigiru Jesusu arinyaga.
2: Arinyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginya lida le gi bebe. Le marisha raku bay lida le mi bebe, marisha raku bay ginya lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubo le. Kabagi afinye ra huwago, lun le derege ron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau ha mege amo, kabagi ichige le hani guwana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubudirigo. Ladiga liyere guduba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidun walun bungiyo luma lun irisini.
0: agamba go hanya fariseu go lusun kate ile aba hehere ha lau jesusu le dega hinsi en la sen su hon aba dilarinha go jesusu hon
2: hugi arubu dagu manyo hongo kai buiti hagibu ga gurige ahinti bungio subudi lumutu hanige le kate ile hanig be gurige ke kate weiri ti linsi hon iere guti lu bungio luma gen li luru do moisesi luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huan La purici honya uganu buiti le lagu di la rua in habungi. Ani son grigia, houcha tiene lu rebelo no lidon. Mene en gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun filiru la, aban letera lida gen li luru do bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, la dugi agin agabarahani.
0: Ariye ga tigiye Jesusu
2: nyinyi me haba wuguri risite dawo fini to to wende go to la dawro go bon sag hawe yu la dinere go don law sara go wende go nyinyi ginye aba go demeti giri ti Lazaro son lura law gume la nyura tiburi muwar go to benere luba risite ligia alo ga legi ni life egi ni le ego ti ti luwege le dabula risite abatia hayabi only ehulu hay lugume logaba weyu aba lowe go demeti ligia Aba hanugu ni angeligu lumon Abrahamu. Aba gine lonwe risiti, aba labunu. Danle la sufri rinya la risiti ligi ya lida afulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma Lazaro nyu loba gine. Aba ti laguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabu, ouna habu Lazaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinha go Abrahamu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lameha da bun li da ibibagare. Ahe lun Lazaro, uri bati meha da, gueto buiti da lun ya, gugu ya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busentin haudi yagien lun nyehi sinyati, ni ha nyembanya sinyati hayabi nyahun. Abati larinha go risiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamu, lo bona hani Lazaro lubia nuguchi. Anya hisenga na mule nunye, lula dumre ha hon miabi ha mamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinha go Abrahamu lun, anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta go hama nye, adika ha maa gasu lau. Abaluna bun risiti larinha ga, binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon, hasakri hanya hamuga, larinha ga Abrahamu lun, ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinha go bai Moisesi hama profeta go, Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidi adimure ha hon.
7: San Lucas, capítulo 17
0: Abalarinha go Jesus hon lani disipulu gu.
2: Sunwada anihi bilaburi kati Afrika gu duti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika gu duti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganye uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun, sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liabi arinye gabun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba harinye go apostolo go lu Jesusu.
4: Wabure me, ruba lamun wafinye.
0: Aba tilarinye go wabure me Jesusu hon.
2: Lo hamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibi di hamuga nyere re la, keisi aba tila mostasa, kayera ti hamuga harinye gultun titibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani la susere dunya hamuga. Ani funagi aba hida gen ariye gultilu lumusu, dan le lagiri budon arabu gine, lari gila woha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga, uwa, ariye garigubi lun, aranse bay neigi, Arense nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bai lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bai larinya gabungi hun lun hadugu ni, lunti harinya gun, musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
0: Nida lasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, Aba lasgir labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachili rubay lida aba liriru fulasu, aba hayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron. aba herederu dice loi, aba haguorogun lun itera.
1: Jesus, maestro, gudeme o mabu.
0: Dale la lehi balinha, Jesus aba larinha guhon.
2: Hei ba ahuda guahon guahon fadirigo.
0: Dale houdin luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la lehi bilago areidago ala, aba lagiri budu lenin luboi Jesus, adimu lehina buiti lago bungiu, la umala liherati. Aba lahu drogun, dari la dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na ugiri ligie. Aba tilariengu Jesusu.
2: Ma disi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubeiri gu lubei terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Aba tilariengu lu ugiri ligia.
2: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Aba haligu dini fariseu gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Aba larinye guhon.
2: Damele lagume seron larui habungiyo. Mari hibay. Mari wakubay aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate. Anihi hali larui habungiyo haganaguwa.
0: Aba ti larinye guhon lani disipulugu.
2: La chiluru badan. Lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguru ga abaweyo. Gama lumo. Masusara dube lida dan ligie. Larinye wakuba hon. Aniha Kristu ya. O anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanya me. Ladiga itera kilari hii aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itera luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Kemi ha lasusera dun lida lidani noe, itera lubagi lasusera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garowarigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, Ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uweyulele beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itera luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gunye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karuwarigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le gurige le arabu be lida aure ligia, magiribu da la lubiun. Arita kwa huma luago le susaru be tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
11: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: La rinye gahon.
2: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
7: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
2: Nyenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati ebele teniru ton. Larigia, aba larinya gun lungwa rigu, lausu minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurason.
0: Aba larinya gu Jesusu,
2: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Ha yumra gutinye lo ariye buwe yogo. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gama lumon. Damele nagiri budon aule uguri garo warigati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba himpul hon. Ha arita gubanya lagu richagu hama ligibge bungiu, anaganya amu garigye kei nikata, lariyega.
2: Aba hodi bia wogunia templo rugo afuri de lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati licenso no gumadi. Le fariseu rara linha la furido la ringa pungi. Seremi no mutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hiberutinha, salufritinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati licenso no gumadi le. Ayuna ratina bia wei asolida de maso luna gunfliru buma. Runo mutiginha disse lida que cada sale belo retinu bom. A gente agubra a licença na gumadi, a balerédero disse. Mas bom ser útil ni lulin yuru ni larinhin sinhelo, le luenu luna bom lanango longo. A boha regulei la nigua gulau igarigo, larinhaga, bongiu, gudeme na bom, aulega figoti. Narinha rehun, luago giribula agubra a ligia lubion, recebe nyo lei bongiu, mama fari seu ligia. La de galea nago te longo aweiri, una bobeila nago, ahin le una bobeila nango longoa, Wiri bela nugu.
0: Ana hawa tinyegia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
2: Igir huma luha yabi irahinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti la ruin habungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, lanie galung.
12: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Lanie ga Jesusu lung.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, Meye haba luago ni aba, inebe hama bagubri gubon.
0: La niega wugiri ligie lun.
12: Gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba la niegu lun.
2: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
2: Hene gu tilun hebelu nun risi tiyan lidon laruwe habongi. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigo lau lebelu nun aba risi ti lidon laruwe habongi.
0: Aba harinye gu, ha agambu bali.
8: Kati tigayara bila salbaru.
0: Larinye ga Jesusu hon.
2: Le hasin rube gurigi adiga, gayara lumuti bongi.
0: Larinye ga feduru lun.
4: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libuganyanu, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielu.
0: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
2: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garu wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, eher haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagaridon.
0: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidye gubai ti hon kala wago la dimure a hon. Darugu wati lanichi gu kata ilen larinye gubai hon. Dan le achilri nali Jesusu uburu gu heriko, nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago grigia, aba lalig daha, kala susere bai, aba harinye gulun. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgrenige. Abati lagura ha lariega.
13: Jesusu, la tuga wa ku Davidi, ku teme nabu.
0: Haluba luba banya, abahaden halun, lulama nichu, ligietu malagura ha.
13: La tuga wa ku Davidi, ku teme nabu.
0: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jarafa lilun, abalarie gulun.
2: Kapa buse rube na dugu bon.
0: Aba larinye gulun.
13: Nabure me, buseti na narihi.
0: Larinye ga Jesusu lun.
2: Ibihe bai barihi. Arita gwadibu la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali katile, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
7: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disi tigiri tisakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la deganyuru ti lugub, ani gibeti egerige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu, nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu sakeu.
14: Sakeu! Dariba furese, la diga nuti nerede rububi ugunye.
0: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Danti le harihini hibiri girige kate le, abahagume seru adimuneha, la gulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalariengu lu Jesusu.
15: Nabureme, nichiga lamida le nuobe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai lois somu girige lawa yera aguni. Na ku igudu bagadri waya susigu laulu.
0: Lariaga Jesusu lun.
2: Siluhali asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, la diga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubay girigya, agamba hei lariaga nibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadayna lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume sera la larui habungiu dan ligie. Abati larinye guhon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudu. Kaiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso. Aba hona halariki. Luhaniye gulun le lubi lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira ruwati uruwa ime. Aba la girubudu lagayro. Danle lachuli rubai. Aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atri nye la. Laganye no kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibwa kum bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabin habiyama, aba larinye gun, nabureme, ganyin tina sengu weya su ligibwa kum bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no mutiti da aba pakiti la duga na nufu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi ti bulau kate ile mamadi gmariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Aba ti larinya gu uruwe ilo. Musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi na lau kate ile mamadi gmariti na luago. Aluba hau lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
0: Aba larinye gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mei sensu luwe, ruhu mei lule disi bei luma.
0: Aba harinye gu lun.
2: Wabureme, anihin hali disi luma.
0: Aba larinye gu uruwe.
2: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bei lagida ruba luwe. Anye tinaga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bayi nigibu ginye.
0: Larige lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bayi olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
2: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bayi, damele hachilu rinye, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei. Haniga me luago busen lani habureme.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilarinha go Jesus hum. Dantile anyaha lubai, afarega de burigu, aba halaga dunia laburinha, haniga hum.
16: Ka wago afarega de burigu le?
0: Aba hona bunia, haniga hum.
3: La diga mega ilani wabureme.
0: Aba tiha nugani lu Jesusu, aba hichugu no hadara gula naga wago burigu, aba hawaira gaduni Jesusu luago. Que awan serei na la Jesusu, atulehei na hamon hadauragun.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hanu fue de Kuhuma, Lugundu Ahen Ua Lubay Ferud Nalaniya Bungi Huriyu Kai Furumiet Nyalimu, Ua Baignia Ferud Nalanu Huguya, Le Mama Bay Huriyu. Ariga Humay Lubayti Lueni Lareini Bungi, Gamalumu Direg Dati Ginye, Direg Dati Hong Ha Mafinye Banya, Arei Dati Hong Ha Afinye Banya, Lunti Hasigiru Lida Lareini, Lausun Hafinye Luagu. Ahen Madig Huma Itara, Hachu Guba Ginye. Ahen Nyumbi Huriyu Lun Hafinye Luagu Kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ihuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau, lagu derege da la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, darirege dame le gumuha liheresi bruni hamaa ba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salba rusun Israeli na, lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Lebi ba asalba rabili sioni, aba mele ida nuriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni dara tahama, dame le nagida rune hafiku.
1: Luagu gano le luagu tia salba runi, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungyu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungyu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungyu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba, luma ge bungyu li abi sun kate, Ligie ginye agda habalin sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sun da itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gien lira, sansi humay ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bay bungyu hun, le buidubay le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungyu nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niyaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara gien lira, lun tila subudiragun kadaba lungwa, segun afieni le rula le bay bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amya wena rigu lumege gu abameme ugubu. Rukali bungyu amya wena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba, ayan rukali lubai bungyu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadiguni segun afiani le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun beseri bidun hon amu, lun ti beseri bidun buidu. Le garufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gu lavuriba ni hun, falahumi le buidubay. Lunti hise gu huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lau emenigi ni le huagubay.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Emeni kitu palabu kungi.
2: Arinya gati gini.
1: Anaha ama isani uhalishi kumaya kungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha gini gara wuguti hesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe. Gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ita angiebo iliabi owe ni hong gregi. Itara linya gidalu muti hesu kristu hanufu de gregi ya. Ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Mia binti kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun abraan liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Lulebi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo ngrigia. Lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wauche wagun.
3: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento. Lubaiti, kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lu gayara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kouniki wama. Sinyadugu liyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun duwa puri chuhu waliginye uganu, logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrugu, hon wagochaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladaga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuengi.
4: Ligie na afinye roboi, dila niganyi, luwagu mebelu kwa jelaha, lidong fulasule emera kwagali.
2: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nweju.
2: Arinya wagoi ya ligi ya tida lereru itara.
4: Mebelu kwenye nidong fulashu le emera kwa gari.
2: Laudimure iburile, subuti wa muti logo aransi ruwa la fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiya ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligi ya laransi rubu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidong emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Ugunye, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, medara gada homo muhanigi lung.
2: Ladiga, lung hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluadigumari. Lunti luboyi ti wafa agun luwa ebeluru lidung emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tugoya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa gida tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kaala tida abay wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara la laramadagun loay larihi buingiyo. Furaa kuti sun kate lun le lumbay laguse lagadunio. Hesusu le liru buingiyo, le beluha libay siyelun, ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lunti lubay derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Gayara ati kudeme hebulan Hesu Kristo, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku nghati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme habula yewon idarego walawame lau laraini lida wemege irun.
3: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anuwa da hauru yuguti. Wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chukobobungi yukurasuho. Fulese watia hauna bukubanya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watia hala mabanya ani magrabu hagia lunha digani lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi luha digani. Fulese watia ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watia ha haruma banya aniki. La diga harihi bai bungi. Fulese watia ha wati kumari dubanya luago darangi lagu. La diga lagua rubanya bungi yu keisi lirahinya. Fulese watia ha sufri rubanya ibahouni luago ha digani lugunda bungi yu. La diga hebele rubalidon la ruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watun dale hanabago nugurigia. Eipa ha hamao arinya kahagia son luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Italia mehaginya hei bahoni wa profeta goha nyubi banya hubaraginya.
2: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
1: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigra go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinyati la ramu dagon, furangu te lari hinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichugu nuwa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichugu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun ha muna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chi bungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luwara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Nariya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weyaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebelba dun lidon laruwe habungi yuselo. Agamba humali luago ariya waguwa li lameha hon hagechego lu mafarha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo nariya hare hon luago furume warig lan le agayindite luma gurigia lile di Lagusa raguduwa ba. Leyanegu ti lungu rigi ya lile di bidi ya watawo, luawu inye umalungu mafi ugati. Itara liye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unyeng, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inyeng ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigia la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma. Luago hei buguni wagu luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara. Aba me badaru. Ninaro bau. Mafri dupa di gulay nyingia dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wagu alilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumi warga lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abun lubaiti la figo gita bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidage umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gita batibu.

0: Дурубы, фуй бы буарио, быть мать луле фердерони, аба лидере омега гуниле буаго бы сгла убитин лау сумбугу бу мафию гати. Арин вагуа ти меха гинь луаго, фуриме гуарганале игру ту лумари, лу ти личу гун гара далани на игре гунито. Ау нарин харе хон луаго, фуриме гуарганале вугури игру ту лумари, ахи мама лу бей ладыка тагамаре дон лиги буагон, аба тагано лума аму вугури, адыка да лумуту фуру миете вугури ага барахане. Ле гинь, ага мари диту вури игре гуарга ладыгинь гинь ага барахане. Agam bat nagin luago, ania wagua lame a hong, a gucha go long, a gunfliron lao lel hania go bay, lao afin yon ni ligibugin a bungi. Ao narin hane hong luago, mon lumutila half yon ni kawago. Ni luago cielo la duga ligia lala na bay la ruin habungi. Ni luago mua la duga ligia lebu bay lugud. Ni luago herosalin la duga ligia luburu ta bay warue te bungi yo le waiti go bay. Ни луаго хичего ладыга сняти ни хахару да гуду, ни хаури да гуду, аба идбури. Ариянга рыга хума аха о уа. Мафия рунга ни ка уаго. Ладыга фурмия гуарыга аму кате хариянгу луэй лира. Лумагняти мафия. Ага бандан луаго ариян вагуа ламеха. Агу луаго аго, ари луаго ари. Ау нариханэ хун. Лу маг югуду хума урибани луагу урибани. Лу бараген лира, ахи ичига григе гуфу дэнь луагу аба лобо хигибу. Руя хуми ле аба обо лу. Ле алугу ти ланыгану лигибу гиен луру ту твэгиен хисимисен. Игра хуми лунгиен ланыгану хабит. Аха ла фосара аба григе лу ханыга аба ныгани луагу аба майли. Бары хуми луагу бия майли. Фурумия гуарга ле амури ати аба кате хума. Рухуми лун, мишика хумай гиен ханаган луагун ле афуре дэхате хума. Агам батын гиен луагу ариян вагуа ламе хан. Хинсен лабу мада бун, ли ерре гудаме багани бун. Ау нариян харе хун. Хинсен хума хагани хун. Бини хумайя ме ха иньяра губалун. Адыга хума буйти хун ха ерре ха бубанья хун. Афуре дэ хугия ме лу бунги йо, а вагу ха анаба губалун. А уриба бэй оусеруно. Итара лоба ле ранхи хума хугу чин бунгю ле сиелу бэй. Ле она ха бали вэйю хон буйтия хама уриба тин. Она ха лей хуя данду хон муара тиня кэй хон ха уара тиня. Ахин хари губанья лу бэй хинсен ха бубанья хон инсия да хон. Каба гя фаяти хереси биро луагу лира. Адыга хамути гиня салуфритин ха губра ха бали лисенсу на гумади итар. Ахин хону гуин лубай хамадагу ха бусар гуа. Ка буйту харухту бай лау лира. Ибини ха ибиди ха бубанья лун бунги йо адыга хамути гиня. Уара гуа хума лубай ти кейси уара гуа лан хагу чи бунги ле сия лубай.
1: Сан Матео капитулу 6.
2: Аба ла сигиру Хесусу аруфуда хон григе вубуагу гиня, ларинья га?
0: Гонига хума луэй хадыгн кате буйти хагибуген григе лунру харе хюн. Ахин хадыга итара, мишу бэй хагу чи бунгю ле сиелу бэй афайе руахы хан. Лига даме лубэй хидара гун аба гудемети, масубу дирагу да хумэй лун сум убау кейси хадыга ха биянгу абанья гибу лигили сиругу лума умадарагу. Аге я, адыгни лира, лунрыгу хадюмар хагуриги я буйду хавагу. Нинарын хау, лагу лаула хадыгни лира, ибиян хамали хафайер уаха. Далахичику аба кате лунгу демети, масубу диралей ни беси бумада. Адыга хумай лабугин либидинва. Агучи бунги ле арюбалин ле хадыгу бай лабугин либидинва, личику ба хафайер уаха. Тагиня ле хафуридун лу бунги ю. Митара хума кей ха биянгу бэнь гибу ха хинсе бэнь хун лун ха фури дун рара тида ха лигили зе лума лида легея дун ума лун харихи ния григе. Ни нары хау, лагу лау ла ха дыгни лира и биха ха мали ха фаер уаха. Тале ха фури дун лу бунгио, белоу ма хируму ругун, дару хума име ху бэнери аба ме ха фури дун лун хагуши бунгио ле лабу го бэй хума ньи. Хагуши мети бунгио, ле ариху баллин ле хадыгу бэй лидан лимани, liishi kubaha hafaye ruwaha. Lidale hafuri idu, magu yu wagida humadi mure le malati kei hadiga haipidi habubanya lumbungi. Harita kwatinya ti lwagu lagambu banya labungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lumbungi yusubuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idu. Wagu si bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ke ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwang. Migira bawa lu wabul halidu wa ucha wakuni. Dise gudari kubawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri kubai lu sunda. Itarala. Itaralinya lubaiti, ahanya ferudu na huma amo lwagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, oba ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tameleha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hau, lagu lau laa hadugu ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefeha hamamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara laa. Ahi chung hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahi chung hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan iveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Arugo ga bai ginya lao sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra wabai luma aba hada gien lishika meme beresi ni luago le aba. Siyati le seri idunu wa lubungi ya luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni tuagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tag dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garabalirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti hagu chi le siyelu we egini hon. Mafu na gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yara be lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka lae be lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulure. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le harita go. Ahin huguya, anihi hugu shi bungi yu sielu le subuti habuba li kati le hemegi rubai. Alu hahumai laruwe haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barulu mutiginye haruga li dihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hongrige wubu wa guginye.
0: Michi ka huma haduro amu. Michi kuwa lamu guginye hiduro. Laduka kaili gabiri hichi kwa haduro amu. Ita la roba guginye lishi guno wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba guginye la misraha mbongiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago haria lo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubaye ani halu aba durusu lidabago. Biangu watigibu hugo ya le, sagahumi durusu le lidabe hako furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife ile lidabe lago hibiri. Mishika humi kate isagaru tihongongli. Migro humi megine hani peru la hakibu ge buiruhu. Dukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gung hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luago bena, aba meladaruni lhuba. Laduga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani hifunagi aba hida angeleishi kuti aba dubu lunli sani dalela muri hafin luma. O lichu gong aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lupoy ti lau lupoy son uriba huma. Gichi ga di tun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi a lichi ga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son a da lupoy ti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligi ya larinya go be liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gye bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gye. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon ibagari le magumu chaditi. Burura linya, muruguwa, mibetinya adari ruti. Goni ki huma hawe profeta gu jeetia. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitia. Hugu ya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hau tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewele mabuitu ti li chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitianu, nabureme lu hebelu rubala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni, sarago banyarinyo gitianu, wabureme, apurichi hatiwa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go boinha do nu. Disse huma noi huwia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le nu bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dubu. Aba linhabi go huya. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Mwigwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambo tina gama luma madinga lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibwa kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya mala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufudaha tia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale larai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati barei daguagadinima.
2: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina, areida guaba.
2: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
0: Maniga baitia nikaun, nyudur guba rufu da guabungwa lu fadri. Rubei meidebe sele wagu bilariyengu Moisesi. Lu harihi nigurigia luagu areida guadibula.
2: Dale le belo rubi Jesus lido flaso le giriwe kafara na umu. Aba le abi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itera.
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregde luma sarago gari tilu agu.
2: Aba la ringo Jesus lun.
0: Nebuga agara niha lun.
2: Aba lun nabu gumada.
4: Nabure me madinat nalu bebelo runubiu. Adinya gubai dimure ya, abah melarai dengan nubuin. Nari yang gubal lelera, ladega awu labuginyat naginya gumati le inyutimati. Ani anya heginya sudara labuginya nagumadiha. Dale nari yang gulu abah hada gelu lidi nyuduti. Dale nari yang gulu abah lu liabi nyubit. Dale nari yang gulu nubuin lu ladega furme gue katai adega lomuts.
2: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gubai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya guhonha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudi. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahuwaha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
2: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
0: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu Lubia Fedro, aba la dariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba la gururu luago tuhobu, aba la gidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba la sagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, do lagun filiru lemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gubai luago Jesusu.
5: Barulu huti wa sandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufu do hati liliru do Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, busiat na falaru ni bulenye ilumuti bide.
2: Aba londa bu ni Jesusu, larinya gulun.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwergoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
2: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na nafalangni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
2: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani disipulu go. Aba harinya gulun.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
2: Aba lona bunye larinya gahon.
0: Kasa wago hanugu deda. Logo tafinya hugia le.
2: Aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalumadu. Aba taweri duhanigi aba harinya go.
7: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
2: Dale la tiliru bai Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain, darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia, aba ti haguara haharinya ga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru bungiu. Biyade sanga sufri la gidwa lubare gili dana sufri runi.
2: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura gu sifiru gu uribate hagia lu Jesusu. Harinya galun.
9: Aha, basagara. Igira balu beluru hadum biru ha.
10: Aha, bure me fulasei bawa.
2: Aba tilerinha gu Jesus ho.
0: Hey, bati hadum.
2: Aba hafuri du sifri gu uribati hagia hada ge uguri hagia. Aba hebeluru hada ubuiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun. Ha onigiru bali ya buiru ho. Aba hei bagun. Danle ha chiliru udubu. Aba habahi daguni le asustare dubayin hong buiru ho luma hong wugiri ya habuga hawago banya sifiri uribatiyan. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagayra gyan.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladi no Jesus tido uguna ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latilere lagairo. Aba hanugu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye. Aba lari agulu sandi tiligia.
0: Ragu bagurasu nirau ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada agarufu da tele lirudu Moises ariyengu te hongo rege.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lariyengu be?
2: Keiti subudi lubali Jesusu le wagu be hasaminara, aba lariyengu hon.
0: Kansa wagu liriwa be hisamina itara, kati masamene gube lariyengu guniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hon lwagu gabafu na haule wugiri karawurgu te lun ferudu na nafigo.
2: Aba larinha golu sandi tiligia.
0: Saraba, udabum bubarari, baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kateile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungio, luago lichu guni ubafu le honguagirinha. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburibalu on libruto. Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubur hani weyu ligia. Dale lasigri bayi Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yu liya Jesusu eiga. Saragu haya gieti ha agubur habale lisensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu disipulu gu.
12: Idalinha sa alegri bai kumaestru hama gubra tinha licensu gumadi luma hama amu gafigon tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
0: Amagati nye banya, me megi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gu bai le wagu bai larinha gu bungi yu tida lereron. Pusent ne lugu deme ha buhuma. Mama lugu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tiya lugu hasan siru ni hilikabri hausero.
2: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba maria yi danlea ni hala adari yi hama nyi. Lachiluru baweyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaron. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me tahayri dagun to nyuluharu bon. Aba ti mame ati laweri dun hayriti. Siyati ginya teseru no diwen toy sergiri ulidon uweru le binadhele. Ahen ya digo itara, abame lafonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia meti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti luba iteseru no diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
2: Dan yenye in luba i Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahu drogu ligibugia, aba larinha gulun.
13: Sun leto weni sani. Gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
2: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Yenyong ti aba wuri ima da sandito, dusu irumu tau lo lese ha hita tida gye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gye, aba taguru luagu taru la dairago. Tariyanga tungwa riga.
14: Lahurugu la guhuru, tagu la dairago, nareida guba.
2: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba lariyago tun.
0: Raguba burasu nirag. Arita kwa di bula duga bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dale la tiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba la rinya gu hon.
0: Urihu mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
2: Aba hehera ha lao. Dale frigi de la ya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chogu luago le asustaru dube lida sun fulasu ligia. Dan lafri dube Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tien larigi agura heina itere.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudaviri.
2: Dan lebeluru be Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tien hagia lumo. Aba larinha guhon.
0: Afinha tu san logo kayara lá narita wagduno.
2: Aba harinha gun.
11: Aha, afinha tua, wabureme.
9: Aha, nabureme, afinha tio.
2: Aba laguru ni Jesusu hago. Aba larinha guhon.
0: Itara lá kei ligaburi hafinha.
2: Aba lefege chu hago. Aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara niha bai hon. Kei hafri dunya ingia, aba habahe da guni le la digu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagun.
7: Marihi nyahagi divalipele, hageira israelina.
2: Harinyaga tifariseo gu luagu mafia lale habu tisifiri guguribatia ichugube ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruweha nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme dagulun. Ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamoniriti. Aba larii guhun lani disipulugu, habugri grigia hagia.
0: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi mitinya lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Luago aba weyule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile we trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
12: Anya hati abani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri emera aguni.
2: Aba larinya guhon.
0: Maliha gidun san lagu leme ha la digu bay David lagu apadan. Dan le lalama chubay ligia hama ha uwarabanya luma. Aba lebelu nutidan luma bungiyo. Aba leigi tida ge finto sa agrabun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia ni ha uwarabanya luma. Fadir guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lele dugu bai Davidi, ligibuge bungiyo. Adi maliha agidu tidan li liru du Moisesi luagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungiyo lidan luweiru e mera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun luagu anihin la aba weiru gu ti sigu tau loba bungiyo ya. Ugu ya, uwagi li gufuranda humani le la rinhago bai bungiyo tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gaduna ni malugu no. Luhamuga kufuwa nda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hama dugu mayani kata uribati. kabafuti na gini yaule wugiri gare uwarigutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walida luwayiri emera guni.
2: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebeliru tida uhaligili sihurio, yenye aba wugiri hilali aba luhobo, kaiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises hadariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyule emera guagulei?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahinga lungu lube aba mudun, aba tegu dolida aba fusu lida luwayiru emera guni. Lumidi ubeila asagaron. Magebegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubeila dugu bui tilida luwayiru emera guni.
2: Aba larinya gu lugu giri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
2: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gwe. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaru ni saragu gridia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya gu hon, lumarinya gu hamani kate nyengla. La sustere duba isun lira, du lagumfuliru lemhe larinya gu bai profeta Isaías.
7: Aniha, mi buen lena duwa di ruba yi. Ule seri bidu nu, le hisi ya beinu, le au beinagunda, li nyabungi. Nichi gu beinari sifi nilua. Aba melarufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magei ndagube, maguwaradu, marenchu bei umada. Gudeme ya bubei hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali larue hale uora guabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
2: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
6: Ani hafunasa aladiga wagu bayi Dawidi.
2: Dale hagambu bali farise ugu kate le, aba harinya gu.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
2: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bayi, aba larinya gu hon.
0: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa. Lagoni chegoba. Ah ya ginya fani rego walile na aba uburgo o aba lai duhenyu no ladiga uribo sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ah la sagara mafia lile di ligia kwa narga fani rego bai. Ani de lubati ladura no lubafu iter. Uguya ari ngo to luagu la ula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rego uribati. Ah itara linya lubai kati ichigo bai ubafu honha hani go lo hasaga hani. Mafia o dibungi. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi yusifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi yuhumo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Ita radugini luga yara la la nugu ni lilago. Le mama bainuma ginye, naga niye. Le mondara guagudu bainuma, Chagagu wagudati. Kuguya, aniye gotun luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariye gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariye gubay gurigi. Ahi tulun hadumri ha uribati luagu sifiri sando sinyabi ferudna wala figo uligia. Furumia guariga ginye le hariye guti furumia guariga kati uribati nuagu au le ugiri garo warigati. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumre ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyate dumre hakati buiti uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le niegu bai iyumau. Grigele buidu bai kate buite le riego bai la dega tida in la nige u buidu ni. Grigele uriba bai kate uriba te le riego bai la dega tida in la nige uriba ni. Nari hane hon luago dame la chilero luweyo ya guseru ni. Son grige ge feba ya luago son dimure mala te le hariego bai. La dega luago ba le bariego bai bagusera gudua. Ligia barufu de ahin gaduno bu bai luma umaduno ba.
2: Aba hariego hada ge fariseo gu hama rufu de hetele lurdu Moises lu Jesusu.
12: Maestro, busenti o origen badegaba seini arufu dei luago luma gie la bungi ubiabi.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia seini, gama lumo michi guba yamu seini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederu honase urua weyu, urua ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederu aule uguriga ruwargoti, lida anumua ha urua weyu, urua ari bu. Hami haga nubanya ninive, haa saroba lida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehichi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri ninive na dale la purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri ya guserunni dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba metichi gong haduru. La duga nyubu ito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu mabaiti alwaha lemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu rugu, nagiribu datida nuba tonyengi lubai nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurige bugaligia kaisi aba muna to malato, abuita hoa ro, aranse ro. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guriba tin sigur lau, aba hebelo ro sunha gui agana gua lida gurige ligia. Uriba ti maha liti, legada aba li sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurige ha uriba tin halani na danle.
2: Nyengi li Jesus adumri en hon gurigia, ligia ti abi lugushu hula mule no, Aba herederu bogudi, businya te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
7: Anuhan buguchu, hama bamulenu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisaru bali.
0: Kanuguchu bon, kanamulenu banya.
2: Aba larufu dun hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anyaha nuguchu banya, hagiya ginya namulenu banya. La diga furume warig le diga ti lugunda nuguchi le sielo bay. Liga namule bay, nito, nuguchu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyain lubay, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sungrigia laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulo. Aba lariago.
0: Nyenye aba abu na guti ila. Aba lafri do abu na gu. Lida afru hai na lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heigini. Libri aba labru han labadu na gu dugu le nyin lumuti ua lan sarago mua. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo. Aba lasura keti malagle lubai aba long aba labru han libri ilo labad na guan hiyo aba lawina mudun hiyo uwar luma aba lafaruna nyenye lida gen abu hati lida umuwa buiti aluba huwa tu buido anehi lida gen ichi kuti saan luagu kala aba ilo libri ruti urwa uwein libri darandi agariga iriguti ya luha gambo agamba hama
2: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hon grigye lau hempu?
2: Aba larinya gu hon.
0: Huguya, subudi gu da lali bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwe ha hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, lichi gu ba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. awagu la unflira le mehalarin ku bi profeta Isaías dalelarin ku bai uguya akambuba kamalumo ubai kufuna dahuma harihuba kamalumo ibidye bai hun kala lila bai le harihubai ladiga dere ruhani ge guri ge ha daruha lillau ha gambu ane daruha ligi ye ha gu ai hamuga mitanati arihati hamuga lau ha gu agamba hagi hamuga lau harige ufana dati hamuga tau hani aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagara ni ha hon ai ti hugi le nani gu bai ulaisi watu la daga ri hatu lau ha gu agamba hugu ya lau harige gu ni naru hau Sarago hanya meha profeta go hama amu gurigi ya gufuli tiya lumo bungio abu seruti ya hamuga harihi ni le harihi bai gweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bai gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya ni lelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu habi lidon uma abaliabi mafia Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ile le abu rabu ilidon dubu. Italia kei gurigi ha gambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumun kei malag le la madura te hadan. Dati le la chilo no dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi er uganu ligia. Aba hachugeragu. Ile le abu rabu ilidon hiyo. Italia kei gurigi ha gambu bali uganu. Gama lumun. Wiri tumati hafudu luagu kati le lani na ibagari le Aba le yedu ni irisi ni Sun le aba lafaru ni uganu tita ge hanigi Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi Kamalumo ilo le abri habu ilidu umuwa buiti Itra linya kai gurigi ha gambu bali ugan Aba kufuna da hamani Aba hichugon aba aluba hon ni buiti Anyahin itra hanya kai ilo le ichugu ba isa agu luagu aba Hibiri kele ichigu bai uruwa wen, hibiri kele ichigu bai darangu.
2: Aba ya lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itra linya ruwa iha ni le lani na sielu, ke aba ugure le abu na gubai ilo ubuiti li shari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigu, aba lidi. Dale la wenu muduba iturigu aba legele weha, aba ginya la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gu loon hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anruko. Aliya gin san la sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso loon. Usenti bulu wahu la hani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu la hani hidru uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwar luma. Iger gubai humai lun lawai na mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon na dagi me itinya lo hahu la hani hidur uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gama lumo, da la bouchun, ligia wiri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe wiri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
17: Na tindri haba lau hempulu kum, na fura guagu dubi kate le buri meha aramu ta guabu in kum, luma gie la dugu upo.
2: Aba launa hania Jesus gridi habion, aba lebeluru munadon, Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
18: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo uruguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia gurigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia gurigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. itra kila buda hono hiduru ulibati abalaguru waturu gulu lagu don itra lubangi la susre don dame lagu muchum ubao aule wuguri garo wergote nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadug banya ulibati lida gya naruweha aba mehachara guni lidon watu gemeti lelani na mafi ugati aba mehayahu wahanyi aba melakuni hahari ame tedugba lile lubaybe bungiyo aba mehamiri don keweyo lidan la ruwe ha wagu shibungi agamba humana hugu ya lega rigo ilugu bilu hagambo itara linya ruwe ha nile lani na sielo kei irisi nile ramu da guanyu be labu gie mua ladari rei aba hugu irisi niligia aba ya laramu du ninyi meme leloiru lugunda aba lidi aba luguru ni sun lelo mabe aba laganyi ha nifulasu ligia itara linya gen ruwe ha nile lani na sielo kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti dati la dariron aba le weiriti lebegi aba lidi aba laluri ni son le lumabe aba laganya ni pero la ligie itara linya gen ruwe ha nile lani na sielo kei aba senito agru bombarana aba tanyugu son ha uyeri udra data buinchon aba hachawaro no eseni hati alaron beya aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udara aba haridu ni ha buidu banya aba hachagaru ni ha uriba banya itara luba dame lagumu chungu ubao ayabi banya ligulu hafani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari
2: aba tilaliga dunia Jesusu larinya gahon
0: kufuna da hamuti sanson kata ile
2: aba harinya go
19: aha wabure
2: aba ti larinya go hon
0: danila aba ruhu dati lilulu do Moises lugu furan dalani luago ter aruhi hani lelani na sielu itara linya ke aba tabure memuna la rei da hale ani lida gele la rei dubai asaka hati kate iseri luma kate binado
2: da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiliri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihurio to lida bon fulasu ligia aba laweri du hanigi grigia aba hariago
3: halia sala furendere ugirile sun lichu aule idalia sa gayara lubali milagro brile adiga
14: diraga sarafa angile maria lugu shugo libu kunya hakob jose simon lumo hudasi yagin hagana wala mule no hamalit no wagana wa halia getila subu direi sunle
2: aba hamaharu luheresi biruni aba larengo Jesusu hon
0: unda tinha songuri de lau ama profeta mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba
2: madugu tisarago milagro nye ladega mafia hama luago
1: San Mateo capítulo 14
2: lida dan ligia aba lagambo erodesi le aguma di habai lida fulasu le gire be galilia luago Jesusu aba laringo hon haluma baya
4: hua le abadi sahibai le sara hada gi hilanya ligia gabafu lubai lu ladagu milagro
2: lem hesu sere libai deulu muti mehe erodes huan aba lagira guaga duni lo gringri tuege erodias tome helumari felipe le lamune aringa gali mehe huan lu erodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule gama lumo madugati erodesi gasi lau. Businyati ebeti erodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagumfuliru erodes irumu. Aba mehetiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehelarinha gotun lou finho, logo lítico baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gotugu chutun, lo tamure hani labo logo huang le abadi sei habai, lo lítico tun lida aba asiad.
19: Aba tamure hani luma ita.
2: Aba liru dogu erodes loige kate le, gama luma kei arinha galali la lou finho. Agamba hamaya mistura houtia, aba larinha golu lítico ni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa lagu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigu ni lugubu. Aba habunu ni. Lari gen, aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigi. Aba hafuri du lida geburi udu. Aba hodi lari gi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye ndaina ali lubai. Aba hariyagu lani Yesusu disipulu gulu.
6: Dari galitia, aniwote grigi agana ute lida flasule. Ona baya grigi ha. Nidu hamamu galidu bulirahi flasu yarafa agaiha heigi ni nu heigi.
2: Aba lariyagu Yesusu hon.
0: Midi banya. Ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba hariyagu lu.
18: Sengiri vinyo mfei wa maja. Ama bia udiro.
2: Aba lariyagu Yesusu hon.
0: Baruhu ma ununya hon.
2: Aba lariyagu hon grigi ha. Luhanyuru luwagu hidro. Aba lanigo no sangue fein hama biema udre hage luha burugo aba lari cielo aba latengiro ni bungu toago aba ti laguba chagunu fein aba litigo no lani discípulo go aba hafaren hanu hada grigia sun hagia haute kimule lari gia aba habuncha gedu du sufania tonto igrego sangue no milo uguria egitia bogudi hawai uria hama iranha. Aba launa ni Yesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la ona hiya grigia agoyo. Lasuru launa hanya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye in Yesusu labu gua, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Yesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
2: Aba ladimri ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gagura su humawe, aule manute du humawe.
2: Aba larinya gu fedru lu.
7: Abureme, ahimbuguye lubai. Ebuka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
2: Aba lariyagu Yesusu lun.
0: Igabuti.
2: Aba larairu fedru tida geogune. Aba lagumeseru eibuka lenyehin lubai Yesusu ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufude dagu. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguaragu lariyaga.
7: Se, fubana na bureme.
2: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulun.
0: Logwa tiginye bafinye, kawawula logwa dumbi bafinye.
2: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
18: Inari ni luagu lirau ba bungiyo.
2: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Yesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
1: San Mateo capítulo 16.
2: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Yesusu. Lu habri gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lu larufu dun aba saini le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma ge la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
0: Buidu baida laduga funati siyelu. Bina afinye arinya gatun, ulibu baida ugunya laduga funanyu linya siyelu ani hamunyoga. Biyan watigibu huguye le, subudi te luago ligabri da hon. Ani bindi yati hon luago chuluha lila lidani ya salbaro ni. Gurigi ya uribatia, muwara atia ha. Amuri hatia saini luha fiyano luago awla anugubaya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubaya amu saini hon luwe li saini honasi.
2: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahi uraguba disipulu guluma Yesusu loubafuru guduna. Bulei hamuti hanigu fin. Aba tilarinya gu Yesusu hon.
0: goni ki kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
2: Aba hagume saru disipulu kwa riyanga hama kwa.
6: Ladete manuga umafeng, lariyangu baitara.
2: Aba la subudiruni Jesusu haritago, aba lariyangu hon.
0: Kau wago hadihere da luago uwa tafeng huma, logu watiginye hafinye, uwa gilikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani ya bon hata sengu milu wugunia luma atri nye la fani ya tau igre kutu bule wando funasa toi sedu.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Wugunia luma